ma ga ma sare re ga ga sare re ni sa sa sa ni ni pa ni sa ta ma ma da ni da ni pa ga ma ni da ga ma da ni da ma da ni re la ga re da re ni sa da ni sa ni pa ga ma ni da ga ma pa ga

ay ne sa re ma de sa ne sa re ma re ma ya ga ne sa ya re ma da ba de sa ne sa re ma de sa